dulang se le bua ma ara ka ka iso mo strateng touchline mo strateng touchline makasana makasana makasana makasana makasana